mo fononga mau fai tu ke mau hoko to abe ko tsakai o fa mo ni o tua fa ka hiki hiki o tua I he mo ui fa fa fetai mo mo ui fa malo mo ui lotu wa tu ke wa fi to ni mai o tapo ki fa mo ni ai fa ta ki mau tolu mo fareni ta ke ki na ki mau tolu ke ngai fa to ki ko to pio fa mo he me ulu pa ke ta ki mau tolu mau kore ko to ngai me ani e meni.

0: sangat tiko ni matakala ilai ni ko ni akabi ni kuwa au nanungu wana ni zaka zaka ya uwaita wisha tiko nga nanungu project tiko ya wala zaka na women's health kau na kakina na meubunga rita katika ni na vei vei kae sa sa update takitiko sabaka bina kataki maina kena kwando yado tuna program kwa iliu na vika sama hivisao mataiti kwa nikambi mbisa ikuwa na ambaki ni mbulo siya kwa tiko nga maina ambaki rosa nga bulu kila ambaki ono sanga bulu kadhiwa soli tunangala la sini saumi na nomu lako kuna nomu GP tiko vira na voucher ni cervical screening
1: mina wale
0: oyo
1: no mutiko lino no kusinga yo working amo ambaki vasa nga bulo sa ni sara ni bebuni wa iviti mo le kere mo sa breast screen me buka nga tato ndo bebe buni wa ivoli bebe anasi kato sabi klato kuna yango sa vasa nga bulo ya manituko ni vya uma iviti mo wara kasar mga ilima sa nga bulo
0: iyo
1: wato kong baga ike mambalate na breast
0: screen dwiti wala ilai nambaki ni mbula ni breast screening kwe dhabongo sini saumi ya maina basa nga bulu kalima kina onusa nga bulu kadiwa sini saumi baka mbimbi tegitiko na vinga rabingo vikenda na kai yanu yanu tawadhoko vira na maori yore na wakanda na maori uira na wakanda na asia maleto kenda enda tiko kenda na risk grupo kenda libu na vika wango enda utu vikenda tu nda shanga ni kila enda uka wele wele taka na lila urai kwa wana ya soli kina na ngalalango mekua ni saumi na numula kumai umai mwini maingaragi
1: nda za kalonga tendina lina nda baka samatanga ni wakenda tala baka irene ndo batenga tengende ni mosi sana vuto nda roni nda udhingwa mae torda kito kumbeka nda uboso kwa sivietu
0: nda mosi tu vanda sanga tunindo ukata kasa tivali
1: kambimbia kenda na marama kenda na marama
0: yini le yoti na moshi asa ndo ndo na vuli ya uloko kinangaitu kuna bango na nito lecturer na moshi ukwa na mwitoka ni vinaka pain is your best friend when it concerns health nisa moshi maendo na vunongo riku masasanga mwole reta na mwuni wa nisekala ili na mate mengaraji
1: kato kandira toda kwa sige wasea maingwa miambalata na yangu ni tumatando na vimbuli mana ni kalou esanga ni lako wale tunga wasa saratali tinga mena yangu angwa ni saa atasuka nambaki ni mbula sando mosi wawo waka wakindava iyo kandina saranga na mosi minda wakila yi mosi nga kire misa kwa mandana nuinga wangawa sila nanuma na kena isao nda wangarai nbata ni tu talembe nga eso na sali ni webuke esanga ni sumi saa adabutuk mangwa lina
0: iyo
1: iso mbaka ni baritaki ni na mosi membalata na sudhunda na marama na runi warita kini ndo na lenga toka malele ure mandanga
0: iyo lebu na ngaone zabongo baka enda baka yalo ngangata kina marama nilala kuma yame kime vitonwa mendo chekta kina sudhunda na ngaone vina kana ngaone ni nanda sisili ni lako tunawa na wai na shawa zangai baka tara na sudhumu kia ure ntara kini ndo na lamu lako zaki sarangu ina kirukiru wamu etiko maitha keso na lymph node kitu kinda na lamu ikumo watatola saramu barita kabe unuwai ya ina vale silu change wangataka na lingamu imatau me wakara wangarabo na sudhumu imawi lingamu imawi mengarabo na sudhumu imatau uche sange masati taka waboki wangara hitha keso na kae rututu wata kina iyo ya hibi nakatiko
1: ya singi ndo umosi ya ya singi ndo umosi na kaa na lampu wata
0: utatongoli ya singi na lampu ya singa talanga niya babala na lampu ya wabaka tu na kukutu wakana watu
1: andi
0: eso eso mindi lailai wakana na suri ni na peace kila na mbini na wakatu na suminti lele ya yuko ya sarangon tapaka wali takato ngombe nga nto na kare ni nto na kaya tiko na sudhumi mawe senga ni tiko sudhumi matao kene mbole mbole ya ero vila lati tiko ya nangauna ni sawo tumena sisili ronyo maindabo vango na indabo ndabo wakabatele kina varo so nangono lakulang tunga sa so na wai sa wai bubuza lako mena matani sudhu so nangauna saratale nga lako mena nra na matani sudhu iyo kwa ya nisan raida tuma iso na kena ibaka takila kila wa mlalai ya wiko mo baka tatarasara baka tarotarasara wala na mubuni wai
1: ndo mada na mundo na bini telefoni li na membo kila irota kongo
0: iko na o saiba walu 800 number na helpline
1: ndo
0: ndo

0: Pagkatigot doon ng unay sa nada. Yan ang number ng telepon na nito. Wala man nga kyo betara yung may nanugubura nito kazaka. Walo, solo vitu, dua vitu, walo saipa.
1: Nako, ikero, ikero nili na sarayani.
0: Nung extensi na yun, na vitu saipa ba.
1: Nako,
0: bagay. Pagkatigot vital ng kina. Yan may balita na suzu, na balita na na cervical screening lang, wanda tambo na marama, na so nang ngayon, ala ko may na nanda mati ni Vula, ito ko ay numulo, doon to weekend, and doon, pagkaro nanda mati ni Vula, sa pagkaro ita kami wala lang, iso na visaw, uyo, yan na visaw vinaka, sindo na kilala, iso nga ngayon, ito tala iso na visaw, and doon, luray mai, na discharge, ko ayan isa, gira, tapong gira, sini, ito tani na kena, and doon, wala ito wala na kena, wala, pagkato na ikamate, na ikamate na kina imboy.
1: Kina imboy, eh?
0: Sa pagkamoy na bisaw ya, wala na nga unang masasang at kina, lirita na mo family doctor.
1: Nakwale, wala ugetiro tinga na wakanda ni walong tingong may, kanda na ulutangan ng bimbi na wakasaya wala tingong go, sanga ni vital nong go menda bi bagre race menda bi no ban ni ngawang go taki wan bi bela bi titi konta ng bi ban re titi kaning go ko marmana silina me ban de taki kanda ti menda lon de inda tu bake ke sa bar tak tak nang wan de ndo na ka ka ka me bar tak bin na ka bar tak menda ndur saran inda gritan na free line ti kon na ke ka na health line 0800 line on ga ron kro kuneta na number on gore ke sen o i kenda no bako mona libili ba rosar telinga ni otong gi nga ya ni na no mona libili ba na google mbeka sa na yahoo vitanga ni kina na aboso ya na cervical cancer se na breast cancer rune o kuneta nga kina sona namba ni telefoni o rune o vengiri sa reani me so sona baka sam yo e ulina basaya ni ndona mabita na vula saoti ndona mobile cervical screening unit na matanga li lori kwa sanda udidi wa abu kitu ebu kei kenda na marama na bunuwa nganda tuki nda sa rosar ni nda bandi kevi anda na kalunga tili ya bundoni na singa ya senta pa naman iban van rebeira na wa kanda to rinda la kutu vai la la le rua tolu na marama nda la kutu enda le kofi ba sa lebu tinga le screening sar
0: kuri kamaru tegi benda vito kanitu dapat to konyan in dapat to kani you know friendship eh na namu fellowship na namu rula ko bata dapat na takabata o chasa ngari tukin talibay ng tuwa watal ng tuwa misya nga tuni sa umi
1: amen
0: ngayon daliba dali vingar rabingar ibigin damay at sanggay tukin na may rapaka madal takamay na nabaso na kinabay taratarabi matay karuwa katul erang isulia may nakena na result isa awuti doon ang madawa si Rona madawa
1: gawira no wikanda tunggo watakilina hakem dana barang tiku may rasaan do umbuto binako talatunga na ba waga malumuta katoka na elon dana ba rasa ikenda toka ni dana dami toka na talno toka me menda bi talno toka me eli toka na nonda baka sama sena nuyunga unga ando ubure may ni darida sana yaya ni bunyuwa yaya ni nasi na wabili tikenda tis sabata
0: dina sara sena kandi na isa
1: yo yo kun nugu kau sababi binak mar kanu kumi masu toka tuna kumi na wale bunyi selbi onang alalau kinta talta nga nyo ndumba saya ni balati ni u mani may tisali sara ndo na isa may balimbula lebu ma oti ya mongwala sara ni balimbula lebu iya may bakanga uke nda na rere nda dobi ala mutoka ni sara niti may vango me usale rei sara ni kya iya sabi na kani salutu mande wita sanga bulu na masu me veli tekitiku na ayo iya nda le rei ni kya toto bata sara nga na malung ni venga rabi nda kalunga ten sato nga nisilandi na kena yanga kena yaya keda na ya rangi pat kena kilaka kaki no kemi na kena benga rabilina ni sa karo taki tu moni bai bai alon di taki mami mami alon mama taka nene mami dola dola iya kepa kasando kune na sana ngau naki mami singin do matata star na madala ni matai ni screening
0: iya
1: yo ngau na tapen beka ngendan do tukin kina mendo ngal salen balim bula
0: do rote tiku ero ibin na kana madawa iya sana ngau na rengi tutoro mai kaya ka rito kunin doon na kaya sa nga lima tata ko na x-ray and doon biya tutulog to ka ng mukha di bilisu
1: kaya
0: yung doon tali na kinada ka na ng mammogram and membaleta na suit eh iyo kwa ngunin na kanga na nilutu wa kiri tuni beka kiri nda na bengarabi ni mula sa ikuwa na nandala ko yan ni sila ilay na mati
1: ikombe kandi ubu ba na sapaka salti kidikini.

0: tukareva kwasima veyambaki veyambeka na breast screening
1: via rona yambaki ina cervical screening via tuluna yambaki
0: sandina andora viso livo meso takai kembala tmaivi tiva kai totolo toka na cervical screening veya vulo no veyambaki ndua
1: wakavoke wakai kune eso na na sele rasena sotini matatabina kama kende veyrai ena kirema molistaliani oti nga indone ambaki se oti nga yona na kula ena wakatau maina kena ratoreida era na kena ndau na kena ipakatangi ndengende se me wakambaki mo oti nga ambaki indone listaliani se eso kwa hivya mbimbito kwa leila ise indone kasakune sa vila lea dhubato wana atikina sangani bilaka tukuni mo listaliani na ona na kula se sona nga una nisa wakayadori na vingarabi isengani kune na cells kwe vina kati me wili kikina se tiku kina na cancer se senga
0: iyo
1: na kalibi tele manyo china tulu na kula
0: sandina
1: iyo
0: uwa kia kia vaya o kia nda menda vame ni vina katiku ya sabati ya kiri mambala sa tombo kitiko
1: na
0: wuru ni ma
1: kwa sana kena kena vosandono kena mbale mbale sa tombo kitiko sana teke buya me sa muni tataki
0: garavi sili bago maya sana kena vunitu sa tiku
1: garavi lauro itiko vya vula ono vya mba kintua ya
0: Rivika kevingo risenga suti ni kena iwali sara na veisele
1: senga mbuna etiko sanga imezaka sona vingarabi la lai mebaka na yadana tiko na kolposkopi
0: sandina
1: ele izaka lai ya kebaka sa sili ya dobo kwa emesa asinrao na kime nangai kena itinitini na nisa na le izaka na visele
0: sandina
1: ele visele asa na kandile ibikele sara ngamai na katoto kwa esili vinaka merao ni savsava nisa mabo na mabo mailoma ya sa mabo vinaka tiko
0: sana
1: mauna e rawa sana mauna e sana soti ni rawa ya ni sati konga nalingana na vini wai na ndao ni venga raivi wayo vya usando na mbula lebu mandanga ya
0: uwe ba uwe nduwa watasirangana pakasa mongoro kukira blabo ngeti kenda na wekanda menda kakuwa ni ndando mandua balata yusenge yoti saratalinga mwaya mwavula saoti na kolposkopi dhabuti mengo kolima venga rabia ruwa na marama sing nindu na kaenda mandua taka usawu garabi toka usange pakasa mtaka toka na mwosi lebu sarana pakasudu usambondonia sindo na mwosi na wibina nui yaka toka wibunga na kanda raitu ilo malangi ninda wadhi mutoka na ndel nilonga nda libu na vitalo na wataksarti wando ilo malangi
1: good
0: unu mwaya ulina ni kepa kasa tombo talanga vaya yeso na bibi sao ni cells ena yangonda ena tiko na venga rewa kwa vali mbulu wakata wakenda to wibale ninda lesu ma wibale na singa wata tingwa ya so talambeka na matangali tata robi sana kena iwale nda roni sanga kenda maina nda ndoilo mani iwale mandangana marama
1: ni mebakanga na kishi tauduko ni kensa labi matanga ni kensa kenda nga niangonda matai ni ka esesena tungango ni kilai se uvaka zaba na kanga ukila rao ya unanungu uvaka tangenda gento kalai lai ni nasi ni tiko kwa na matanga ni kensa selea kwe kani rayani na sel bibina kan yang mana kau yang bukan na nanti mula binaka ni kan iran ya sangat tinggi bukan buna me dalam gua menda tahu bimati ya na kena na buna na kena sanggup saya ni kelira di sa oti mai na dalam gua na nanti bingkarabia na mati ni kan bim bisa ikut na lifestyle change na bulan ini nanti mula ni bisinga na kakana ni na kakana mukani ya meroni buke na kena mabo na mamadha ni vika ya rabingarabi kena na vuni wai ina iloma ina loma ina ya ngonda
0: so ndo kaitu na soti ya vinaka ya ngonda tabule menda wako kote kira na tikini nonda nrae
1: kakana enda kania ya ili suli na vinaka vira na soti ya vinaka ya merakukua uira merapalu na iloma ni ya ngonda ya nila kwa ni na waka na huvudha sena na mbo na matangali kawaya rao tanga ni kuni iloma
0: chandi na sara
1: ya kakana nda kani ya tigula kenda ngo ni dhamangu ni kauta sara nga kia ngonda na veka vivi naka menda mbula mbula kina
0: ya wadha wakenda na loma wadha tigula mani vala na waka sangara tigula na kakana isao ni vale kena liwe liwa vena veka talia soa ndo bao nga ikenda tu na maramatina enda susu mwane tigula nda ngarabi wale tigula
1: kwa sara nga ina vuna kita ndo kaya wale wawa soma na nasi na matainika muna numa tigula yuko

0: mona numiko na numumbula mumbulumbula binaka tu ertu sande mumbulumbula binaka na mata vuwal ile bunga na ngona mebo kanga ninda tina mebo kanga ninda sawa makumune ninda sa honga walevu na vingara vivale na zaka vakango na vikataleso sande ngule vay mona ngana nanda appointment na ngona kwa iku kabe buniwa isi venaisi oh nanga ilako nilurea na kabe ngo senga tunilako yani
1: kumbaga ndo binaki na mandava ilala to kanda vay token taka to kanda nanda do ngoleni do na breast screening, cervical screening, ke bisto retsarwe bidana tokani menda salvatu ani uti andele ren ren ren da la las da varo te kiken.
0: Oh, sena dai poli da kanaka, a un dobre da poka levu, dai be retu na be kanda tu na tu palu. Erando erdo biko ani a rua ya tulu. Kuna bu vale, mateni kambale tani so era sena sara ni sekile bena kana bosa ba balai. Karunika, na be to kani sarangani ni biu kari men da mama ro tu vangori me kundi rere we sara mo danga bata kirera va bi va ya longa ngata kundi rere te zingu rango na rawa rawa o line binaka o kana mar na na shirtu binaka
1: ma kasu ya gore mda to ba un keta tana ver tu non tu maram beka i ke na wali na va gore va kasa mengori
0: gori
1: io be o katlinga o kenda na marama enda na din na vogel lib sarver na lu vende ke na mo kumbunda ke na tu rango tinda che va kai mai ad coso una beca divi ninda sa mai lenga men baleta na sola bulla ni anda sa mai lenga e che non balan bal che na via soli bulatico e na beca tale sona venga rapito mani balan dallo modo e na senga so ti ni tu tu bina che non da matu vale u ka no no to quando vu vale sa tu vu no marro andre va sar to ta u manda men bulle bina ka ka tau da ka sa tu ti con bulla nei ti na ke mbu
0: gore na ba ki ni na generation tar sa ti ko kinango he
1: to
0: no mata vu vale sa ti ko kinana lu na ngoni alle o sa na ba ki ti ka walu ti ka di ro sa ngabu lu sa ngai ti ko na sa ngai ti ko mbumbu Era ko pata kede tu mai. Tapi ba unge tinga kenta nga ba bulu ben. Tu ra komanda tu bole lo re e da ba ngue. Sanga tu ni sau min da la kwani. Na por kram ngue si ni sau mi bole ni mbula. Men da le check ta kina marama. Ko la bole tu ni tinga kina ni na mbula na ti ko mbula mbula ni marama. E wili ti ko kina na no non ra la ko mai re na marama na bi e mata community. Ra men garabi. Bole tanga ni e sanga tu ni sau mi.
1: Io rungo ru non tutto i matematici le butto con un rungo ok
0: io
1: breast screening che o breast cancer vada che cervical cancer non go ma ramattina ancora mai vado in talena non sta bene cervical mai viti
0: gore
1: io o beh non mi tocco io non go sale cervical screening mandano io o asambo non rimanga che sa rosa talena ne va che chi andano mammogram se non da con mi si lindo perché io che andano balletta na surdunda
0: io
1: Don be gonna rhyme me balleta na nom sa sang me na west born kim don maram na kena ling na kwa ken kilka e rom be ka ni to su ti kone tu tu ngwa me rosa se ma to korona be ngara be rosa sa ru le bum be ka e
0: nga sa sa se ma ma ka wa sa se ma uti ma i i se na ga e au na num ni o ti to kam be ka e ba ki lima ngo se ba ki ba na non rosa ma i se ma bata
1: Usantino.
0: I rusa saka za kavata, eh? Ni bokana kaurele tiku mbote ivoli zaka zaka mai west phone, era tiku na community health, era tiku na community support person, beira na mbaki le lima sangabulu, ono sangabulu, sartu ivoli, sanga na motoka, arana leika umai. Era kaurawa na bono ni breast screening na iwe wetakare area, etiko ina sini valimbula lewu, senga. Ina enantakula na valimbula, sabola itu vango, breast screening Aotearoa.
1: Oi.
0: Dona rumi kia. Totoka tuna bono aya na bono alidaka kina ni oti nga mai kia. Sarabika o saramai vikitu. Sala ko pata sarangan ay wala, doon ka nakinawang ganito wala.
1: Nako, o kao kito, mingay vaya, mingay may wala ito kayo ni ba nung dato. Kito to ka sara, pero ito nung
0: dato. Sangay buti ko.
1: Yan, tarungay, tarungay, doon tala sa sango ya. Kaya nga, may...

www.planetaudio.org ke bak sangraya ni na vos bago viti ke na program ni mbula ni te mo to komando sana da ulivito ni to bengarabi ke na kantoli ngalu ntu na senis ni mo

0: pe he time to ni ma ki fa e fa ka ko e polo kalama ta lo ma fa ko speli ai va he nga we tonga o Auckland man ka ses me tati se no sila me le ti o ta no fa po ni ono planet fm o de mala ma be fo ke ma o e polo kalamani e a re fitu o we wa fa he wiki me he website www.planetaudio.org.nz / taulama fa ko speli
1: Ko tōka ama tōkanga e tīna i mōna rei e kau tōu rikareka, kā wai e whā marosino, ko tāra noa ki ngōwe. Pē pōki ki hano tāke kina ki nāu tōru, ki e ngā i ongo ongo e potu ngāu e kau tōu rikareka, kā wai e ngā e kāti, mōno ngāu e aki, o hangi e ko supa kōru kāti.

make you put up your rana. Kiorana tato kato to iti tanga te kuki areni ko dea ko mai ne e puka puka atu ne aka arawe tu tato kato kinoa te marewa iti a ye ne ina te rau ka ne ya aku te aka mita ki atu to tato mitu atua no te mea koe o ki to tato oranga koe e te oranga mai te au meka meka ka tato ia tato ia nono I to tato oranga I tēnei au, ea, ae, nā nōk te omita katoto. Pērā katoa, te inaurut nei au, te akamitike atu te Ministry of Health, e pērā katoa te Pacific Health and Welfare, nō te aka akamitike anga. I rauka e tātou te pukupuka atu ki runga I te rāti o te ai e nei. Nā, ko te, ko maine, e tamaineo no āmuri mai, āmuri.

리아치타키 뽕어누이 뽕어누이도 오고 또 오고 탑베레 이제 오일에 아무리 이 아치타키 때 인누와 고 아치타키 야 아치타키 듣고기 아랜 아이 어디 고 이따 마이네오 나 나라타 이다고 안트루 고 타카케아토 라게도 오빠빠 타카케아토 대치 에 e ru mata e tia e ton ton ta ka ke ang to ma mira te ora ni ra e te maru ru ni ra ina mera yo kutungan mera yo kutungan e e ta e ru o ku e e e to ru o ku tina ai no ora to te o pa i no tuki tuki i Australia e ta yo ku tina e no mera i te no ra to nga ai e ra re na e na te se vai te pa me to ku to tuan e de te ugu tungane e ru ugu tungane no ona i Sydney e toru tungane e no ona ki Brisbane e to ugu ngā tina e rua i Nutrine e ta i Rauton toku ko to ugu ututua tina e tire e toku ututu tungane e re ai e nā ko te rei ango to kōputangata e no ona rātou i Australia akara ngō ki rātou i tiri ira ugu te muni o Australia no rei rātou i rei tino ugu Australia tera rāki i koi ugu o mēra māo ko tāku tāne e re māo ki Australia ki Brisbane i te i te e rua e pato maito pāke nei e tere e tere tere akari te tere mataora tera rāki te ngā i mataora o ki e ku ārāwe o ki te kōputanga ta ku ārāwe te taheke e re e se ku ārāwe e ta ku ngā tungāne kaore o te mataora e re māua e tere tumatitanga ngō ta ku tāne tāne ta maiti ta ka ke atu e pākau a kāroa te kāi te a kāroa ia e te ta ka ke atu tāna ta maiti uo orai ko tāna ta maiti ana uo orai ti reira te a kāroa te rāra e ku mataora o ku ārāwe te kōputangata kua arawe e ta ana mokopuna e tō, tamait mai ne, kua aka kite e mei ke ae e mokopuna ke ke ke e tura e ta ana, o ki te rā e, e nā te rā rā ki mataora e te arawe e ta ana o tō mokopuna, mokopuna te mai ne ka ore atu. E nā ku o ki mai māo e reira, e te, te arawe o ki mataora te arawe te kōputanga te i Brisbane, ai. E nā, te manako o tērā, te ora anga o te ora anga kopopo o te tānea, manako mai au, kiriti mai au, te tūranga o te ai e ne, no runga i te prostate cancer, ai. Ka reo maramarama te no anga o te ia nā ai, maki nei te rārāiki, e mea ra i te, te autara te ki te ere no runga tia maki a tuke tuke te rā ua e te au e te iti tangata ku ki arani me e tangata te tai a koto i ki te e ku tū tia maki e mea mei take rau ki harawe koto i tō rato tō te me kore apai atu tō utai ake ki a harawe te tō te ki a katau ia e a te rāwenga ka rauka mai e a ku ki te o kio i e tātou te iti tangata ku ki arani e a ka mai a ka akamara ai te rāraki me akamara koto e oranga e oranga ko papatea me e maki ka inana koe ki te ea e te noanga o te maki norira ia ke akama me akama koto e akari koto e tai te ere inana koto e tai tauturu ari ki ua tā koto ringi mai te pati tauturu mai ringi mai aku karau ko ue ka ere toko tauturu nā kue pai o koto ka nai tot ai ko mātoura e ke owe e tātou tāne tini ere e ututua a ka mā ere ai no rere e age a ka mā e maki te ea e maki ki te e mai e tui tātou te tāne tini e te rā ua ka arawe te tāti ka arapu te ta iau blood cheese e ki te e mai e a te maki e roko mai e te tātou te tōturu e ko ki te uo ki tātou me e maki tātou ka e tātou ka arawe te tāti ka pukupuka ki te tāti e te maki te o tū maki kātou tō e te flu te maki mare mare te maki mamai karoponga te maki kōpū te maki wae wae me te reo a kia tuki tuki te maki ka e re tātou ka arawe te tāti ki roko mai te noa ango te ki te mea anga e a te tōturu e te rāwenga ka roko mai ko mātou rai e tātou te tāne tini e akamā.
nu er det

Turu tia tia maruru a maruru ia tu tia tia makine a maruru ia tu tia te tapu ko te mak mo te me a mara ka kamata kura ai ku mara mara ia no reira e ia pai mai o tia tia turanga ne a maruru ia tato tato tane tini kare kare no te pakari o te fai atura te o tane tini mapu ere ka tū rai te rea makia ka reo ki reo ngō te rongo pakari o e mea rai mapu rai tū te rea maki ne no rongo o ki te prostate cancer te rā ua e ake aka mā ngō te mea me aka mā koe kare koe ere e aka tau ia ka hoka rai te toa te ka vai ua te rai te maki ka reo ki te maki ere e tā ngarotu e ngarotu ka kino ua te te makia no reira e ake aka mā ngō rere aka maruru e ngarai atoku tāne ere aka tau ia e kore nai te toa te akatau te uho o kia te testicle o te tāne e akatau ia ki akama ina e autara akama haruru te ike tātou ae no re rau i kiriti mai e te atara te akakite atu i koto no rungo e te okutete to ona tere to ona tūranga ia e te makianga e te prostate cancer no re rau e autara akama haruru te ike i tātou e te autane tini ea ea ki akama ina i tētai ka patiatau ki tio ki akatangi me te imene akatangi tangi tātou tamatāore tātou nore akarongoro mai earth ka oki ako mai eo ka puka puka ako o tātou akatangi me rai te

0: tautai mihi kosa miniti e taha hiwa pia mihi walu he pia fini whaka awat peke ngata e tau polo kalama whaka maalo at ke whae koeni nesi ta mai o toko ni mai ke tau polo kalama e pia fini ho nga au pito pia whaka fie fia kuma ilopeo kui ai e asi kakai u nao tokanga mai ke tau polo kalama o hangi e koi a koe fia fi koeni koe fasenu atu e mai kaupoupo kotoa pe o e toa Samoa e mara koe ki nga veipa I he weekendi pe mo England pe mo France kwa e faki pe mo France ka ko to sa mo ani wa tu ya mak motor ko to ape I he e fi afiko ni ka ge ka ki tari ange e la ini ange ka ke to ta hai malo ta malo e fi fini
1: malo la mare faletao ko ta to ke ta mai mo ki foi fasi me hala weringa toni pe ko hala tui pe ko hala tau faa hao
0: iyo kato ke kumi hake
1: malo
0: yo bolia ko e kaufuri fasi e nia e faki unausi toka ngamai kako e atu e fasi e ko nipa mai toa Samoa ka kumi hake mua fasi I hefia fini matumoto lukoto ape kaupoupou e toa Samoa.